0: Nangamanya mien kpri aluluwa edowa se omo e okura afolewa we san famani e yo wa we san song yo ma ya tin e kula yin kin kula kula yo labo nguna sangale menu wa we san yo fun voyo asin mi bobo mo kan ni kula na jawo asien suwa unenu won ko oni fata oti pa mamu ke mwo afiche ma omai wa we san su kula bama le juma kun ga mo e mi bali mo wa didio le nga mo wa we san fata ko gwe bo afinya mi nden kan ke beti mi nien san sie ye ba wa we fo be di be juma ni ka wole be boti kun ya ma e kula e ti sa se be kun kun mi sungre mo nana mi pri o mo e fa kan vole ni ya yi le ye fa ma ngre mo e mi fa mi san je je demano ya e sro kun ke be mo don wo en so wa we san ni bi ni atrama na ma fo wa we san a fa ma be afin la ble nu o wa we san o su fu mo o nu an bo i gofu mo a fa si e be su o ti ble we kun so ble wi ka fa si e be su ma o be koko nu an den ko vie ayo wa we san san ge sien nga me di ga kunu jwe ni ale ka wa we san we nu mandi mandi yen sre ke be nga mo dongo en so wa we san ya trama be nu mo itie ma dongo en so be te fe mo be wo atin a fo wa we san fa trama be nu a fo wa we san fa sie be su ka sie nga mo ya boli a fa wo le li bitu we di onu wa bo i jo fo yin wa ma se li ke ble ka sie nu a fo wa we san a fa sie yi une klokla sun baba streke dongo ensu menu ayai klokla bo ya buli moiti o wai inu ayai ngwa kungu mesu shesu to manu ya be kula mo dongo asu be su fefe mo bele ma o su fwe ba samambe ba fabe ba o jize menu dola di fwe mu besi ba dingi kye ba twa kale na be wula be biswa be krebe nyene ananga ma une nulie kolo sran kula kamana sike wa wen mulie wa wen yan kusuma nga mo pofo wa trabe kanga mo wa kibe wa yo ma bet ngiran ti wa mlimbe mo be kula be koma mo wa trabe mba fa wulei e gbogbo bo kende bo to mo avie nu se ma mie bo bobo soli nga we ndongo en su shoshu to manu na ma be nyabeti nanangama we ngosule afika e fali e mfa e mawa nanangama mi ekpili kpofu e mason le sirobo e mi shushu dumanu ukaye ye blenga we ifa e wulo sanu eni anga modongo e nsu ba sisi be su eni wambu mo ba tiye ngayi anangama mambe mwa ti kende kula nga mo ya kamba ba mi ekpili mo eke sirire mo eke akunu jwe afian fali ya ungue ni akunu jwe so mfa manye e loa si o mien sabama we se sabama nklongo e mengo e se na trambe su abali a lelieti mayen makanga dile no ko ilo ase ye wo mo emi jeju de manu
1: moiso
0: moiso
2: emi nya mie nstroke ya ki pa fin ti te e fwe e fali mi ken jo juma na ni antenti ya ki
0: sami mlanche e o Sera mo be fleke me ikemba ablan so Radio Maria Côte d'Ivoire eni anga mo sama sinu me fleke Stéphane William
1: Wuli
0: Blagle awi edumale ole bolo edumale
1: sa Wuli Wuli
0: Stéphane William Blagle yokisai masinu ya meni abia paso no lkwaku ye baba
1: atora
0: kwasi tinji
1: toto mlato
0: maestro mayame raisu ame o radio maria Côte d'Ivoire ke yakun mana ye glemu bali ke ni amu yabu nzemne bali jumansu kami klanga mamesu enu abo mayame ramesu wa wrenseke mayame ramesu tindrindi mayame ramesu tindrindi aminga mobe ume ganywa nu dalowa nu ka kula kula biala ma me olebo ameti radio marianga e amerike e ola fiba e moria be fleina rit oui, il y a Mlan, Rita ou Subia Cro. Moi, y'a mien, y'a mon trangle, moi, mi famille, sans jeu de manou. Yeah! Clana, à ma flé, on va d'accord, Kousman. Eh, baba, eh oui, si, et toi, y'en allez, vous pouvez écrire. Et si y'a pro, ça n'a pas de vie, on va d'accord, on va d'accord. Eh, beau. Y'a les 07 58 46 39.
1: 90-39.
0: Et à qui que et vous voyez 07-58-46-90-39. Y'a une souni 05-05-82-35-36. Ngale nyon ngale sa mfle ikra meti. Onga
1: finya mangale sula sa nyama ye.
0: Una wa.
1: Ah, ngolika, ah, olio.
0: Ye, ba, Pedro, eh, ove kula nga mo beti ka ngagira po. Kanza beti ka ngagira po po. Mon béti à la coubarou foué. Mon n'est qu'un d'un et au musulman mélique. Avec Monique et au aigre.

0: mlo nyamie ngwango fa ma sna fisa kula tuma kula use gwa bo allo ngwa ya maso
1: allo
0: Brizio
2: monezu
0: obo radio ni obo awro ba wru ni o se maguro unsa na oso un
2: se kona un sere tia
0: kona kona tia sere ku o
1: sere kwa me
0: obo su wru awro ru kwa kwa oso sa
1: ayo sere kwa
0: me mati yo yo ongre mututuli ole
2: mka ile tinyeri ye
0: radio no tinge o yo ela mi ase ba brisi on ti pa
1: non ti pa
0: na mi enflo o afle yo sanga nso sakun
1: yo
0: akla akka ka ya mi wa we san grande akla unu de kansa kankre
1: ya mi wa we
0: sanga mo o girali la ba mo ya fwe ko ju api ko ewi o ye mo ya numa sin etike mona chen ale ya mi pe ofak me ura ya mi pe su kwa kun ke i so blen ju le unu akla kanun de kansa kakri mantike in kankri o nya mi wa we san igra nga mo girali o gira ble o ni nu
1: o girali pante kotu nu
0: ya pante kotu on tin ku ble tin ku chen
1: oti nya mi wa we igra le ble oti ke nya mi wa we pante kotu nu Yo va gira
0: dio. Ya parte kotu onko.
1: Parte kotu. Ile ngwa fe mi kan.
0: Nsike sana dani ka babo fi itie ma mfanga le mfa ulele na. Ya ra du mari anti ke klifo en. Fa e kre ambe kula kula kula. Kwa
2: sana sana sana ba atike yin.
0: Na e su prime un. C'est ça on fleuve ou le abuya kuna kwa kun.
2: Beatrice Kwasi. Beatrice Kwasi atike yin.
0: Afin ko le ole ya mewa we sign. Ibare ko bali sange pantikotu. Pantikotu inu ya mewa we sambali. O krema ke pantikotu chen. Yoti ya mewa we sign igrale yi chen. Afin Jesus Christ bobo ke ofuri nguru ko afu nguru odiri chen babla na ko wuri ya. Ya menden ken ke ko wuri odiri chen babla na. Akoto me won don be kokori ale le ko akon pa kon iken ba blana sumo afun o sirbi ke ko adi ken buru iken buru su pa wesan wa gira ka be didi paki we o faju Jesus ingro inya mi sulo fulen o didi ken blana pa kon ka Jesus kusuma o furi inya mi su iken buru su inya mi wa wesan gira lio ko so mpate ko tun kusuma ole ma kabe di paki mo fa eju nyamie wa wesan girale o eli kemba abelinu singe pante ko tufo ni nkunde ke neke ngo eni baba pedro e botikun radio maria dumanu be planga mo be di juma mo be ti juma supen radio maria supen be mai wanting ke e yinu kai klam
1: yo
0: sotie ma e fa ngale fa e sire na kabo ri awon yan wele na no radio ni o for souci e bo sran ofle ole wa kan
2: e kura ise ba brisi
1: wey
2: bo bore furu ase ke kura na nyamie wa bo kura sran nyamie wa wen ole okun nyamie wa wen o nwe nu
0: ona tin zo nsu
2: o nzo nsu na wen an ma se kun ni ari ke ko sran kun se nke catholique me wa aso no fo me wa nyamie nti sansan c'est ben sameti ma beti sansan beti mini sansan beti sansan kun ba ngo fara ke cross sansan sinio le wa wa fu nga esu nga esu fresh fresh ordinary ma sense wa kura na jesus bo wa bai afi ye ma yo se se di atin bobo e kura se eni e cross sansan menu jean baptiste tingeri atin obori atin Na kima kumbani wa adiri yo?
1: Yo.
2: Nga unga wa adiri, ati nga aboli jezi ya sisiri. Amuge.
0: Yo. Ye, miyembo, oni ya ni inusu wafa aboli klosanyo. Isote mwaseri ke, mbo klosanyo kenge mwafatiza. Srayi, kunga mwa usayi. oti wa fan san sanga.

0: bisika natile ajinsan
1: ajinsan
0: wa fanga moyan mi fa boli e ikun gba yin yebo otio okon o fa bo blenga menga e onu yo fa boli okun ni awiai nyamie wa wen nyamie boli wiai wa fa san sanga o boli like san sanga o wa pe sanga e kan e kan ende nyamie o boli menga e onu yin wa fa kenga moyo fa tisa baba nia ke bia ntubo o tu mbo o le idu malie ko gbe ti afi o le idu malie ko o fa to o le idu malie
2: itina bia kun gbani
0: itina bia kun gbani o na mayamie o kai ba blisi in te kanga mo le mo fa e
2: o fa e ndan ke
0: e nga mo e a e mo
2: mo fa fe yi
0: ya yi ni o le wa
2: mambosu blisi yi ni o le
0: zango ko le ma no allo
1: Oui,
2: ba
1: kaura. Nja. Comment
2: yo? Yo.
0: Ba kona eh, descend bien.
2: Yo.
1: Bravo, foi mo jara ni.
2: Moi so.
1: Moi
2: so.
1: Moi akunje.
2: Moi so.
1: Neka ala kini ria ngwa kini fami pro. Mo ora mi so foi o uto azuke ala ni ne bolesa.
2: Moi so. Ba kona mo. Kona e pani owe. Ni enka kona e pani owe.
0: Osuti wo yio.
2: Kona e pani owe.
0: Ba kona e. Ba kona.
2: Na ina kotonga ni.
1: Uso kona
0: ni. Kona kula kula tiko na.
2: Kona kuwe ngoro. Ina.
0: Yo yo. Nekale wa wesa unde eka.
1: Ya amad mama gawati
0: eni abi ekan e usa ke pentecoton oni ya mi wa we san igirale igba chenga mo ni o leveni
1: ba
0: we
1: e ko fu pa we nga se ofia we chakrene na ti san o kuno ya le
0: eh
1: ya le ko ngwe nga mo e ko so mo so nge
0: eh
1: sa me bon sa nga mo pali u se sa e e mo nga so te e si mo le ka nya ni
0: Sura ni sonyere ni ngalimu. Eh. Yako.
1: Dok kan ani ya jo fle tel ma usa ami usale.
0: Eh.
1: Ti ba de gania. Sanga dong se ni ndu su sa ni
0: le. Yo.
1: Ni. Na uncle do ya le ke.
0: Aso awi zo le kun kre.
2: Sana bi olo si ye.
0: Yo merci.
2: Yo merci frère au frère Mathieu.
0: Est-ce qu'elle est ngaya sandi sana bi bayi no.
2: Ah mari kona iwa kona bref we iwa.
0: Ablo ki bien iwa.
2: Bref we. Ah mari.
0: O ba yi nu
2: kre. O ba yi nu. Ah mari.
0: Eh.
2: Don wezo so kun deni te.
0: Eh.
1: Kona. Ai se kona ke. An mo sun au fu mbali. Mo o presu. Ya mo na ten.
0: Non kati.
1: Mon portable rou, il y a une grosse salon, il y a une grosse salon.
2: Qu'on a glou tout.
1: Comme on fait, tu m'as dit, moi, j'ai dit à vous, moi, moi, moi, moi, moi, moi,
2: moi, moi,
1: moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi,
2: moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi,
1: moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi,
2: moi,
1: moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi,
0: moi,
1: moi, moi, moi, moi,
2: Yi akeni mo ma kuna tradi
1: se ba di on ke pok mo no la fe
2: akwa mo ke on be kuro
1: se be wa me ke attention so ay mo attention
2: yo
1: bo mo ba ke ngai ko fe mo ba ko ju wa pe nu
2: o ju wa ko pe nu I yo me so jira be jira el ka wie
1: ko na ti bi ko so pe ke si hace maniela Ala o ya ndu ko to nomi yo fu. Aba da mi yo ko na ti.
2: Ni na de bon kan ni o se ke kona kona po o.
0: Okay, ni ge wa ke o ye.
2: Se ngo kon wa ko disu.
0: Se ngo o mo.
2: Wa ko disu afa ni o.
0: On do ma. Yako.
1: Na pa ni jo.
2: Yo, agba nu ndu wa. Ngo o mo.
0: Ni o mo. On do ma.
2: Eh, no bueno, no tinio.
0: Ena, ore no.
2: Yo, aso nduma.
0: Eh, oli fakun fa santa una.
2: Aso nduma fani afa.
1: Eh.
2: Yo.

0: a kangamu, a mengamu, so pass a brave dongas, na me undundu, zame nye nyamioma, mesike nyamioma, na undundu kaye wawa esifuwa, nyamio kreo, nyamioma, ngamu okuruko fama nyofama. Uwawu ya manso. Alo. Hey, I want to flame away. Yeah, Ganania, yeah, soon, do, do, lo. Yeah, why your man's wow?
1: Dame Simon.
0: Eh, Madame Simon, yeah, Kike. Mukau, Kwana Bolefonia,
2: Kwana, Kwana, Kwana, Kwana,
0: Kwana, Kwana,
1: Kwana,
0: Kwana, Kwana, Kwana, Kwana, Kwana, Kwana, Kwana,
1: yo,
0: yo, Dame Simon.
1: Yeah. Eh, Baba.
0: Yaki, yaki, for black answer. Nafiosu. Afi, oh, yin de, oh, ye, eh, Kabeka, yamien de, I'm asonun, asonun, lo. Oh, ye, oh, ye, no, I will know. Isi, grainke, yo. Liken, kababa, panosia, where she, as ye. Nsuvu so wa wesa inunde negere make wa wesa inunde na yawe yin no pate kotunyo oni wa wesa injira la intenyo ba ke ngo nu apply inu kan kremi
1: ba ke ma onu yi
0: pate kotu oni ya mi wa wesa injira la ngamo no ma sin moneke e dili tike asonu menu un paquet kun onu apply inu kan kremi
1: bon pante quatre fin yeah il bol nya me ikke na mo akoto mu be u fuli chan wo tu nu loy nya mi wa we o jirani su nya mi wa we jirani be su ka fu be kali ani example I'm here.
0: Yo le beni. Pante koton, yo le beni.
1: Il est beau.
0: Ah ya bari che, yo kwa pende nga no, kuma tie nga. A me si vezu na, ka si so ya iru e klam.
2: Amari yo kwa pende nga no.
0: Yo, eh, sra nga ai beli ke beli ke si me ni ya.
1: Yo ma e baba nga mo, kundi ma nga wa tabula e sutranya nya na ma nya mi sa tren so ma e.
0: Ba Sébastien.
2: Moni srele o.
0: Ami kula o.
2: Nya mi ori e. Ya
1: pe kula nga o tu pase BPC ba ki mo ma nya mi wa we mo bo ni betran.
2: Mo iso.
1: Afi ka so blen ju ko wa we ten su kre a ataka ta ti ni.
0: Ne ya ya mu.
1: Ma nya mi en person kula o gola na e ma me pase tranquillement.
0: Amen.
1: Eh, you nga men
0: tan yore ye magba mo junde kla
1: Amerike. Yo, eh ba pa no ke baba. Merci.
0: Merci beaucoup. Eh, sera ko le amano. Allô.
1: Oui, allô.
0: Eh eh, oui allô, be flosse. Kwa se aya afle le fon. Allô.
1: Allô.
0: Eh eh, allô.
1: Eh,
0: allô. Eh, quoi bonjour.
1: Yo, ma reo.
0: Yo.
1: Mm.
0: Kona yi sera ngo kura be sa me nuku. Allô, mami.
1: Oui.
0: Yeah, afle l'éléphant.
1: Mami, c'est ça pour vous.
2: Na amari, amata ka amari.
0: Ay, amari.
2: Amari.
0: Ah oui. Kona ma ko yo. Kona wani.
2: Kona sa ni ke yo fisa tia. Yeah. Ya mo yinu.
0: Ya akak yo nenge ko de blaro sa.
1: Andalia
0: ali wa wa
2: we ko dali na
0: ni ge me
1: clava
0: ta
1: ki
0: hallelujah ma so
2: ma o mi ru otik
0: ba ay yo pante kotu nya mi wa wesan igrale ngba ke ngo nu ni olewe ni Go if I'm in the way, it's a cap we have on a lily. Yelling about to tell a Masakila.
1: I want to see you.
0: Fondi,
2: Lubacro, Anmagua, Nana, Bususu, Dacona, the proper crosso,
0: eh, Bédiqué,
2: eh, my name Bora,
0: the San Consufle. Allo?
1: Allo?
0: Eh,
2: San Consua,
0: Mammy,
2: all Lusa,
0: Mammy, and you? Moi,
2: how's my clay?
1: Bad, bad, bad.
2: Oh, all Lutra, Mongo is, oh, you know, like clay. How's my clay? Not I tell him,
1: le voting guetta.
0: Le voting guetta.
1: Ah,
0: yes. Quoi?
2: Mami, you clear? Yeah. So, when you hear?
0: It's poor, noble.
1: I'm going to kill a little bit of drama. I'm going to come as a real drama. That's land.
0: You can't
2: hear what I do. Yes, I come on. I can't hear what
0: I do. I saw I don't know about Bonglem Pine.
1: Hi.
0: Kai ju afan e liberike. Be bua ngabo e be vieto atinden ele mo. E sine ya nwa bua mu e kaninde. Ya e woni.
1: Nanga me nyan tira me kwani.
0: Ya e kai ku e kai ku e flanu.
1: Ah, na sa kam flanu.
0: Ya wa ya ka gra me fetrin de e kani.
2: A fi la flanu ya usa kwa e
0: be to jeju. Gra me fetrin gale. Asili keting abe di. Nga tabe di gram fet nga mo fle tabak singa be di eh bo an ne nga mo be to mo fa koko so take be fa koko di kengale yole
2: abraham
0: iwa isaac nga mo nyamie o selike ofa iwa isaac na fa koko yisraka mo fa li boisson fa koko o fa li wine ofa li sraka yile ko juli o ka ka mo fle ke morijao kansolo mo fali ye mo fali izaki o fasi sumo won okpe komi mo nyamie selike na pe komi na sale mian sa onia mian nyo sula filen so sula filen ti dawo mekun gramu benia sun ancien testament no anwa sela no be grame be gina so be fa be yo be Mais Fabé dit bien, il y a bien du mal. Je
1: ne
0: sais pas si
2: je
0: suis un homme qui a été un homme. Je ne
1: sais
0: pas si je suis un homme qui a été
1: un homme. Je ne sais pas si
2: je suis un homme
0: qui a été un homme. Je ne sais pas
2: Ori mo afro bari mo apen ura ori e se oja su
0: ele e buka sa akoro na jula fle o mi anyo e buka sa akoro na se jula fle o ni o ye ya so akaka e magwa
2: o ma afro bari mo e ya kende wa le un fonga
0: yo a o e wari kengle mu
1: ni mo mi mo mi ni ke be fle za ke ni nso
0: o ni fa
1: O moro fe.
0: Yo bon woni fa don gaso.
1: Wo abita.
0: Ye se gra e di petro ya bana e akoko di e tabak siri o no.
1: E bla sa je tre si ya me se si dia fa tre bla ya di tre.
0: Mla na ya etre.
1: Tre ya abita no. Don yo
2: tre mo.
0: Aka mamo ya du mo ya yeti ni o. Ya yeti
1: ma ko le tisaji
2: tisaji yo ti je ba ti
0: ya ba ya e wari ke ku
1: yo
0: Merci beaucoup.
2: Merci, à bientôt.

0: ojo so yo fe pa emo na ma ya mi ro su dan pa jesus du manu won o le yan manu o
1: ne ma san ga o du fe ba po nu sia ore
0: eh ba po nu
1: ma tro baba
0: o ti pa
1: mi mu ti pa mi mu ti pa mi mu ti pa
0: ma ya mi ra me su na ole ketio nga sa mi mbli bli mi o ife dan
1: amen
0: eh ma fle li kirai
2: abali e sirki o
1: yo eh comme ye blanc ma du ni moi ye nsi su a o
0: ma ti ati o nu
1: Eh
0: usani ke pantekotu oni yamie wa we san igira le kin ngba ke o ba fien na ngba ke nga mo le e be kula be yi ko be kle
1: yo na wa we san o ti sama o ti sama in san su e se ke tie ba bo ko se bo wa we san nkura si ni ke wa wesa mo boy wa wo dun se se ke ke kwa se ke wa we nu tran ye wa we nu tran so ke in ba ke yin so aye le a o ido ti sana o yo jirali akoto besu e so ble nda be adikan abrenu jesu ke awoli adikan abrenu isul ye wa we san wa jirali akoto mesu le
0: yo
1: Pakun pantekotu kusuma otiche mo be dio nga wa rem play petri nya se bloko play petri ye ke mo ti petri ka ti kura ka be ko yana be di so te ko be nya pe ti nga me wa we nu train o jira ya ko to me su pakun be nya pe isu yo ni ka nga mo kunu ye ka ku ti ke dile ye le pantekotu ku su ti ke wa we nu tran mo ti tran instant su
0: i gira le kin
1: wa gira di akoto mesu
0: kin sonu
1: eh wa we tran i bale du yele an wa ka eko tanguru ile ku ganu loyin ya wu ke lo nga be ken do ti ka mu amu ni nga le mu nga mo wa we tan bai
0: ko e wa fa ke nga lesa
1: ke wa ka ke wa fa ke nga lesa na yeti mi ngwase kwase ke ngremu nato
0: nato na bokunde o ni ole
2: ba mu
0: nga kunde ni ole pante ko tun ti chen oti israel mvle ichen kabe yali sinai o kansulo mlanga mo nyame fa mani be ikun ole ngale oti sula file mla pe kun chen so oti ma ngablo fo mvle ke fête de moisson.
1: Yo.
0: Ti fête de moisson. C'est clair, fait sous joie aller à huit nuni, deux mois et gobe. Et bobe. C'est né do et blanc waju. Be di sera bien mu, mvle bien mu, jango nu, bien be di. Be di do et tiken.
1: Yo.
0: Donc il c'est et moi fait sous zoom, et clair fait sous zoom. Et wa ngile nga mo et bobe mo et dibe. Be loko suma be li nga mo be famo be fa be dilike kai so blenju be fa be sisie be kun be ditike yo le pantekotu fête de moisson yo le pantekotu pe kun ya mi wa we san ko jran wa jira kin sonu
1: yo
0: ka ko ya pantekotu kin
1: yo
0: ti ti na wa we san i kin bobo
1: na wa we san ne di so kin titi
0: be di so kin titi
2: ti ura pere
0: san ko ti ura ti ura
1: pere Ma pa kon kebe so di pa kon benya pe sou le nyonu li o ti ke wa imbo nga te o fa o di so chen se ne on ma ro ku imbo nga ta ka ke chen na wen se wa wetan
0: o girali o
1: a girali a ko to be te muni le
2: ba
1: mo nyen nga muni nye o le a o
0: yo se ke nga bo ti su ni o le
2: amari
0: amflet mo le
2: amari o la ngune
0: amari siri pe ba po nu ja ble wa si o
2: amari la ngune amari
0: ma su ma ya me wa wen ye tra
1: ma yo e baba noel bobo idike
0: yo
2: Chaba, Nyobelike. Donc, ce caboyole, Nyobelike. Ochekan, et à Tobelo. Et soit quoi?
0: Grammelo.
2: Lois, soit quoi? Grain, n'est-ce pas? Bam famine d'Obeman, si vous voulez.
0: Grande colonne, Fajakoule, Beflay, Dugoutiki.
2: Dugoutiki,
0: Dugoutiki, Obobo, Biani, Linga, et là, ce soir, alors. C'est égra ya koko ni o
2: se bo to ya di mo re
0: yao be kula me ne ka ti akona ngale ni bona no malo di ma ala ku bal me bua mu ni ya ja brine
2: yao se ne ka ibubu I drege ba ofu o wore ne ka ngowe e si akura to kona ro che ti akona ni mlo mlo mlo
0: o kono koko ya la ku balu
2: yao wele la la
0: abi lo o fa so ru si akote
2: yao la la yao I Tabaski kenti ko le ko mata koko ko kai mosque o le
0: loko
2: loko la le kun basono ise ke dogo en zoa bo priple yo pe bua ko mi lo
0: ave kula kula kula ga baba di bat tabaksi am to klo ko di voa mo anu sa meti ngai yo eni a bien eni a mu eni a la ku balu fwe mu amerike ame moniki
2: si bi me ku so ni ni bi mu be o proforo be nya be an be onzu en sino nzu en nebu enyo se nwo awon esin okuja wura o esin
0: ene yo
2: be o lo be nga be don we nsu mi su e mo ko de ti nga e berike
0: e yo
2: be o lo kusu nka le usire be o lo be bu ya nguna
0: be bu ya kuna ya nyama bua mi
2: ya nyamba bua mi
0: le yo be kunde bua kuru kan be na ma lasu
2: lasu
0: a wona bu ya ndra se ke ba pedro
2: ya
0: sira nga bo awuno ko po bua e ko po na ni satre bua kuru su ola bo
2: ola yo
0: Ndé kwa wole se kwana on nie kunu sina apro kilongo mole Edmond Tiorio na ewu no sie ma ewu nu kisa
2: kwana
0: eh
2: so ka kwana tio I was do ma ka pro kisa
0: ete onu ma tigwe kanga

Sɛnsɛ ni nɛmunia nɛma mu ama esiesu. Ejuma kɔlɛ nu efɛyi lukin dɛtri ablan ni na. Ana efɛyi ma abla san oni siɛ. Ye eduma egina abla nani san. Okan jesu yakoto mu be nyun fitele inde. Sɛn esiesu. Duki se ke kemo benuante u nde sonsu. Benia ogin be afie. Ye ose be ke ma ungyo kamu. Srakuni be pitidi. Be buke umye, ye be unyo. Ye osiri bike, nzutia ma amuntinu tisanga wa. Oise, mo akundan. Pangba, be kpen amu angune banu. Amu ni am misa, oni mi jamu. Momyo, amu fabe sain, amu fofua mi un. Be niya. Umye mu, Belima unne oni kenga mo amu intami kenga nebi insa. Yoko kani song ofeli sain oni jam ofa kredibi. Yoko mo isong kula otebo benuain mo akulun gwenti bekula la fima isu osiribi ke amu lelike diwa biwa. Ye be fali gwe kenu wa sinkun be fameni yo o soli nu ye odiribie be yinu de sianu nemu klana ya wa yinu wa fada ke ebu kangale kanga isu akunda amunia ka be se ke akoto ma ken wale be nga ma be ti akoto be nga be su jesu su be soni o Kola ou se kè Jésus sou soufwe. Se nga koto mou, be li en, esibe noua, esibe douma. Yo le be nga mwen, san nga mwen ni, san nga mwen ya nzranou, okan krebe. Se nga kebe kwen be yon be kwa ro. Mwen oyi nou ekon. Oti ke be nga mwen be nime yon nou, ngele moun no soa, dokola asu. I soufwe mou, e kola ou se kebe be si mien ikpa. Se nga neke, Kride nga miye, ofe yon fa kriye yin. Yon nga mwenye be ni atiye sonde ene me yon leke ou du ma sinjuye nou yo ofite yi akoto mou. Be mwenye be wingre mou no swa be ni be di be non. Ba wwen wle. I mo ti miye, mo si dike kola, I bo bole ya gwa liye. O si be tinu akunda mbobo, o si kebe akunda yin, wa sanga. Be tinu, o ti sanga wa. Sakpa sakpa, kanzo kani kredi yin, bian sonyo li, bian gama yin te yin. O sike, ba mwene yam fatigyo. Na be mwene, be niyan be mwene, be mwene, be nini, be didi, be noni, bakunda mwene sanga. Ya eri mwene yam mwene, mwene senge yin mwene, yin yin wande nou. Ye blebye, ya kunda kula sanga man. O unu ke, se iso blen to yisoum. Na ma yi ke so ble nou. Na ma wola bwe so on otinye sou. Senge e yin penya miyende yin sou. Ke iso ble yin. O fada ka osin. O wo. Itye o yi yin gulu fa kredi akoto mou. Se ko wuli mo kende yin. O kali yin nenu asyen sou wa yikun. O miyen yisa. Un dongo yin sou. O wu kolokun sou. Ye ke yon kusuma yon klo ou flesu, e se ne ya yon, o fada ke yon osesin, wa osesin, se ngon yi di yon glu kredibe. Sakpa sakpa, o kre ke oti miye di ke kola abesu, yue mwen osini nou, biye mwen akuleme yi, o fi yue nou fiteri, o yi yon glu. O se ke na yon miye, yon miye mou bebi tibe yi, o ya yi, Ko fè yi nan nan me sou tri nga fa gyu e blesu yen. Kebe kan ou miye mende be kre yi. Se ke kebe ou mbe kye. Kebe ko ou mbe ule. Ko kon ba o. Be mwa be kon. Ili of se li akoto me ke. Amon biti mi be nyan. Miye mou be lima ou ne. Ke mi di enga sa. Be biti di. Be men indike. O di di. Sakpa sakpa. Men yi son kwa nga le wuka e sou la file nsou. Na e kinde yi e yi masu, e kinde yi e ya ngwene nou. E ya ngwene nou lulua,
itiema wakama siensua kofi vienu fiteli iune nunyo ovada kwa uru ya ngunenu yali kengo wa ngunenu oiso inte yo san wa ngunenu imalien yokula nguyo yenko yo ukaina ya ngunenu imalien wakula wa nguyo ibobo kungbain inu ande mofama ingre mnoswa mo esi esu eti mo inati sun yo ukayo sene mu kulana ya wa inyuru ikun ihasra ini ya manga kisa manzinu mambima igwikun.

yamoyam kula ni yamu suma mfasi radio mari yambu kaibu ikun imama yamye sai yo oyu fe jesu i nde kanle kasien se se fa luki nde tri ablanina ima ablananina ogina ablana oningula oseke ye oselibike nde ngamon kankri yamu inu ma mini amu ite o ite o le yolinga mi unde mo be kredi moizi mlanu oni nyamiende kafwa mu be fruanu oni gwe fruanu ofara ka ikulai okpensu ko ili song otikeli betinu na bakula tinyamie frua inu nde mu bebo yo seli beke ngamo be kredi ibi yolinga Chris ofe ile nsansu ofin yenu ojaso idumanu bekan benzun kakile oni bitaya ki kelen den bebo ibo bebo inolo mvri ngbamu kla benu bebo ibo Jerusalem wa isondemu amuti belalo fwe Yeli kengamo misi oselike ofa blamu mfagira amusu amukusuma amutrankroa lelema ngulo umye otiamu sieni niamu sapa bien ni Yesu dingale o osuako senge okinda ke ikole oyawla bui ma sram oklebe atin ofonvobe oseke oama esingiran fwe ngurolike ofa blessram yo wa atinbe isotine yo ni fatasi enso avenye otinyamie isanu andike otima igrebie yebe nyonyon besirio otima fatolebie yebe nyonyon besirio otima wa kabie yebe pepeun besirio oti aulianu ndike wa we mo otika na ngama bobosa yo faba ye ifre wa we ufuenio isodike ye jesu kendewa mwoko fesi ensino ofa blei avinyi ni anga ibobote ule okenu asunden ngama bekeni kulana ibobo mwaba ngama ibobo ngule okambe santi bling Omume ule, osi asufa. Ye kusuma li kikula oli ble. Kemo e ble li nga, siye kula fwe meni, ko diya siye nsua, osi siye juli inuwa osuwa ajum. Inuwa ajum, ofada ke oku kinde uka fwe, ofaba. Mambi tsu dinga liye. Ye kusuma nga mo kankredi akotomu, bless onu le. Mo e li ebiye. Nga mo e be uli ele lewa fagyu ne eme e niangwe ule. Esreke mie, wawe nga wafaba aneke, aima, afuwe kula alen, mo yumili ebye, mo ukami, manitionu anundeyi, nguyule na makula madisu. Sakwa sakwa, se esre yin, imo oti kunukpafwe, osu yakia ilengbe. Ma, ebo yukun esre yin. Na, egyu mandile, efakwa ingro yukun, luki ndetre ablauni na, ima ablinu, mogwa ablinu nisan, otike, sesefwe luki yi, ifruale mo kredi ya tubu ni ole. Okan Jezu, inyamye sufule inde. Seke ye ofabe wali betani ti walo. Ome ni sansu, yo erali besu. Ye inumo ora besu, oja oli beune, ye ofuri inyamye suwo. Bekusu, bekoto libo, ye besali besin. Jerusalem lo akunge danu ebe o nyamie so dan lo titi be kan vu nyamie be le yase sen nemu mie inu ande mo o se se fo lu ki jasinu ya awire ni senge ke mo don o te ka kan ma ebusu akuna kan ikun mie jesu ke mfa ke ni kirai o bali asiensu Eni Mari,
osininu oyiri ihun kaisa imoti nyamie ye wa kredi atin kredi kelele ofa di sanamu be ofa uke bon ke be dijumai oni be badingali e osuko ya ki juma me sanu juma son be kredi o be kukure me dio ananga mabobo siyo senge osike sanati bring oju blemi eti fuku fuku ile nti ngofa wa we mblebe senge kulana wa on amunia ora besu o mesan su fara besu isonzo li ngala mekreke neka e kuntimi kungba somo famania koto mu ma koto me fama o jasi fu mu ne wa to mo peri mu bi fara esu e bina ole la fisu na e fa e kangwali ke sana bi ole be rali ke nsu be me ko kungo ni fata mani o fa ko yo amunia be so ni fata keke e kanye sa e baba ba mo ananga makuru yidan mangla mno sora isu ofenu anunde mfa mai nga yinwe ulen eto yinyunu mu adi fo mu usabe ke jesu fali be wo betani lo aneke amunga be ti radio maria nyani otikamu lo bie mamu la fisu kayo ora mu subie ye be sadi be sin akrunjuenu mo fene ndenga mu ati yem o mamu akrunjue O kra mu kesa pa mie Jezu o wule o tera mu su. Mo minye nsi ko ra mi su. Mo am fe so akunda yin, be fa siye be kunu, be gina su, be fa yobe nan tize, be fa yobe un fom vole, be fa ye angwene bo su ale. Ble nga mwen e o nu ye nu, na sakpa sakpa. E si man ble mwen e li en yu asye en su. O jung, mie yi kunu wajwe yu nu, waso yu nu klama, nga tiye yi kpli. Nga tiye iko aso inu ya ule. Na sieni niyemu ya juwe jumeni ya juwele. Amu niya Kofi Sebastien. Ye blemo ye Radio Maria siye famani ye. Motike amani ye fe. Me ifati nyamiende. Ebu suwa kuna kany ya ule. Na neke e jumeni fali ye wo. Sese fwe luki indetre ya blan uninan. Ii agwali ye. Motike sese fwe luki. Ii jumeni ye mo odidi mani.